0: karna ray nañu waaw buñu rayé ba paré lén rek mo ci dess jëfëndiko té lépp nak lo xamni dañ ko fi waxtani ci suba ba légui liñ ci jublu won rek moy buñu SKC ndawal bi nga xamni mom lañu wëra mëna jëfëndiko mu doon ndawal bo xamni ndawal da qualité qualité fofu nak mën na am message yo xamni dina ko ci sanni ndax yalla dafa def ci présentation bi mang koy wax dama warona dalalé sama bop ndax sama xam xam dafa macc jëm ci doomu adama nu muy lekke manam li ñuy wax diététicien kon koku dina mëna antu jëm ci li nga xamni mom moy ndawalu xar bu tabaski fi may jëk commencé nak moy nañu xamni ñaari xéetu xar yi lañu gëna gis biñuy yar ci kër gi ak yi nga xamanteni xaru troupeau la manam xaru ciogal
1: ciogal
0: bokku ñu nak ndax xar bi ngay yar ci kër gi amul ben activité physique amut yëngatu lu ci ëpp day sédentaire manam day ker xar yi ngay yar ci kër gi ñom ñoy ëpp graisse que xar yi nga xamanteni ay xaru yi nga xamni ay xaru gette lañ
1: normal
0: dañuy xey di nomade yi très bien dañuy xey di dem di ñew donc ñom ñoy gëna new graisse wante ak luñ ci mëna wax rek yapu xar ak bu mu ci mëna doon rek graisse am tuti wut wante rawati na xar yi nga xamanteni dañ kay yar ci biir kër gi te seni graisse yalla da fay def du doon graisse bo xamanteni graisse bu oyof la graisse bu dis lay doon bi nga xamanteni bu bari ci lek doomu adama bok na ci likay pousse yenn tawati wante dafa am luma baxo di wax lekku fet buñu namé di lek liñ dan lek sa suné doto sentir fet bi kon lu melni tabaski xar mënut ñak ñu diko jëfëndiko wante nak dañuy xol ci anam bi nga xamanteni mom lañ koy jëfëndiko lool nak toggini da ci am solo motax nak dañuy gatché ngalamal jigen ni manam soxna yi ay jambar deug lañ ci walu togg ndawal ndax amana bu ñëk gis na ñi ñu dan togge ndawal yi da dan bëri diiw ndax ci ñu soso soplé lañ dan def teumbal ci ndawal li mais xéetu toggini légui soppiku na ak bi nga xamni commencé nañ di défar ay missuy bi nga xamni commencé nañ di jël ndawal bi diko mussel ba paré sokko saaf nga xamni du nan diiw gu bari bi nga xamanteni nit yalla def na soso soble légui soxna yi buñ koy togg ci cin su ndaw lañ koy togg manam dañ koy ber kon nonu lañ ko soxla ndax xar bi ci bopam yalla dafa def da fay am graisse bo ci bëggee di defaat diiw gu bari rek amana day yaq togg gi motax kon xet yoyu baxna wante nak la nga xamni mom lañuy jëk def ci suba gi bu ñu yéwo moy lak lak bobu lu am solo la wante lak bi da fay bax ñukoy bolé ak ay légumes manam ak ay crudité ginaaw bi nga jëlé sa oignon muy soblé bu ñorut nga mariné da fay bax bo amé ay olive ay poivron ay oignon vert yoy yep nga diko bolé ak mom bo amé say tomate say concombre say courgette yoy bokoy bolé ak mom dana tax ndawal bi gëna nexa réssal motax lolu amna solo trop ci walu lak bi ñu diko bolé ak mom lu jëm ci walu agn bi ak système bi nga xamanteni soxna yi jël nañ ko muy walu dressage yit lolu amna lu mu jëmmal ndax yalla dafa def pour nga défar dara mu rafet manam nga présenter lek mu rafet fokk couleur yi feuss te pour couleur yi feuss mom fokk ay légumes am donc te légumes yoy day gëna yombal manam réssu yapu xar bi ci bëssu tabaski ji kon day bax agni ñi défar muy and ak ay légumes bu doy wante it bu ñuy faté di nan ndox yap nan ndox da ci am solo nañuy nan ndox mu bari ci li nga xamanteni mom moy bëssu tabaski wante it da fay bax ñuy jël li ñuy wax boisson saute manam di ci tek lo xamanteni lu tang lay doon ndax boy nan lu tang dina la jappalé ci ki nga xamanteni da fay lek yapu xar bi kon loolu it lu ci am solo la wante buñu génné fofu yapu xar bi mënuñu lek lepp ci bëss bi fokk dañ koy conserver te ni ñi dencé yapu bi dafa wara am ay charte yo xamni dañ ko wara respecté xana duma def rek ludut bayyi capitaine Moussa Diop mu wax nan lañu wara mëna dencé yapu xar bi e bu boba it suñu amé luñ ci sof rek ñu sof ko ci capitaine
1: ah jërëjëf question bi amna solo xam nga comme niñ ko waxé légui yapp tabaski comme ku lekku rek day yakar né sentiro fed surtout xalé yi xam nga mag sax mom mëna maîtriser bopam mais surtout suñu ñi ñëk ñi mom wax joju moy

0: sey khadim dafa melni element wu social tabaski bi nagn ko xoli wat del swat inshallah muy element bu am solo bo xamne ci lañ def publicité wala sketch bi nga xamne mom la ki di borom keur bi di waxtan ak njabotam ngir bëgg ñom ñuy joxe sen li nga xamne moy sen yere jappale ñi nga xamne dañu new doole bobu lañ bëggoon setti defena khadim bo xolé régie bi mom bobu moy premier element bi buñ ko sété nak delsi wat dogu ñew ci deuxième element bi xol ko dogu mëna andal nak askan bi ci soñu wat len bu baax baax ci social tabaski 2026 bi nga xamne ci lañu nak ci mediko wajal kon mën nañu and ak seen khadim inshallah
1: alayhi wa alihi bi afdali salam wa sahbi wa maskani
2: yaqin di ma lay wax nga egg ci ba degal maqamatul yaqin ci jëm
1: wa zakki nafsi wa zidni ilma yashifu fi dar yani hamma
0: rezi bo ñu amone son fi tamit dina am solo
1: wa tahir al qalbi wa zidni ya haya wa ahini fi

0: ngeen kay ñu woté ngeen dégelé ma santalé ma sëriñ tuba ci xéewal mi ma xéewalé
1: lu jitu sëriñ mudo abib di ñëw nak
0: fekk mu laqku ba no bisam bi ñukoy défal ci bakki bool
2: nga xamné mom ala ci yaqin kon
0: day dem waye da bëggul ñu liko ñaanal ndax amna ba tié da bëggul ñukoy saxal ay mburo ko rayali nak tamuy ku nu ba yalla xam nga koku famu ne ak famu dox
1: ci seigneur mar djob borom ba yalla
0: koku famu dox xawtu nga fekk fi jibril fi la togon
1: waw lolou dafa reuy seigne touba koko wax
0: waw
1: omar xawtu ti nga fekk fi jibril
0: ndax fi la togon neena sa borom neena ba yalla na la yakku nanu wa de yalla kum topu dara ku koy sarxel ay mburo
1: ko
0: dagal dagal ay nak diko jema faral ay ak
1: al itlaqul kullu deg
0: ku yalla topu dara
1: ku ñu ba yalla
0: waw ku la amel bor yalla koy fey
1: kuñu setal bi
0: ko amel bor yalla koy fey
1: kuñu ubil buntu
0: ko amel ak yalla koy fey
1: kuñu fab yiw yeb jox la
0: wan tax di andi du yoni joj seigne touba bind keru inani host
1: waaw waaw seigne omar djob ak ñi and ak mom mba yalla nañ leen
0: fajj aajo kep ko xamanteni dang ko amel bor yalla ay djel wan tax di andi du yoni yalla lay fey bor
1: ba
0: nopi na ko nga fey sey bor
1: taw
0: nga fey sey bor yow seigne omar
1: set
0: motax xole ñaari beut ci islam dafa am solo
1: waaw deug la
0: xolal bi muy wut niko yalla seigne touba wax
1: deug la
0: feel say bor
1: waw ci sam
0: mo xal ne wax tax di andi du yoni seigne touba day fey bor yi far aqi bo egge ci deug deug jeex ci mom ba mu nek ci yow
1: mo koy def mom
0: te rumna shukur di nga dam ko xey
1: deug la ci sam
0: ana al tamu ani huquqan dang may faral aqi wa tax di andi du yoni te fayal ma bor yi yalla lay wax
1: la ilaha illa kon yalla da koy mujj far
0: wootu ko ci lolou motax mu ne kay len sante lema yalla
1: way
0: ko amé yak bo sañu ñu debbal lay mburu ngir yalla fay ci ak yi nga amé yi nga xamu yu xamut
1: kon señ jibril
0: bor yi sew yi nga amé ke nga xamul lom sante dal mo fete kaw ci xéetu jaamu yalla yi te bisu cant le xamal ni mag ci yalla yalla da yebal malaaka yi ñu fekk ci jotay ba ñay fekke jotay ba
1: waaw
0: ñu jël khalima ak bik di bind ñu fay ñettew ci cantu ci omar ka diw diw diw ba ñepp jeex
1: bind ko law ma
0: fujur khalima di sans ken par ken hada al kitab min al azizul hakim bara'atu min an nar li abdihi fulan faqad amantuhu min nar wajabtuhu jannati fadkhuluhu min sal bi salamin aminin signé par ken ken ku fa tew ci jotaay ba yalla ne do dem sawara ko wote bi wote la bo xamne ko tardé am naftu yalla la ci yow waye nit ak ginné ak malaka ñepp koy téwé yalla ni yalla dimbali ba ñu bok ci ñikoy téwé te yalla gëreum liggéey ba
1: amin
0: cant ga nak xamna ne bernde yiñ fay def
1: waaw waaw
0: te muy cant gi bo dikke xamne ñoomit xamna leen yalla defal mbek manuy andal ak beug leug do roy bernde señ saw neena cant bernde ben la rendi togg ñam yu neex ta bari diko joxe te do ci am xejj ak seen djublu ci beug tey beugal ñang koy jox wa basir khalilaka al habib bi khidmatihi wa kullu salihin labib mbek momu yalla def ci ñoom banu meuna beugle
1: waaw
0: do roy cant
1: jerejeuf
0: cant gi sa borom ko def ci ñoom
1: wallahi ndaysan
0: motax bo dikke ba gis bernde ya namuy toll te rasulullah kat ana ibn sabihayn la wax
1: waw
0: neena bernde moma andi aduna
1: deug la
0: bu won bernde duma ñew jamono ismaeil moy mami rasulullah mom lañ jot ci bernde tebeski ñuy bëgg def mom lañ joton ci bernde
1: tebeski
0: abdullah mi ko jur ba abdul mutalib jayantene bu amé fukk dom rek ben dom ba banu tege kharxam ay tego bant bantum de ba ci abdullah la dal dañ ko ray ñu war ko rendi ñu jot ko ci témer gilem ñu jot ci abdullah mi nga xamne moy baye rasulullah ba abdul mutalib ne ba am fi dom ray ben ba bantu deba ci abdullah la dal motax mu ne ana ibn sabihayni man bernde ak kante mo indi jamono man rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam
0: ndax may mami ismaeil ay sa mamu la waron rendi te jot ko bi kafsin azimin ñu diko magal nangom ga ki tabaski bay day xari ñu ray yépp te yalla bu ma la ki yépp waccul wacc ay xar duñ mëna magal nangom goge mu nangoon ñu randiko ismaeil alayhi salam abdullah mi jur rasulullah ñu war ko jot ndax mom la bantu deba dal
1: waaw
0: ñu def ko ci téméri gilem
1: ndaysan
0: moy rasulullah ne waaw ana ibn sabihayn man ñaar ñen waro na randi
1: waaw
0: ñoy samay mam ñoo tax ma dik jamono ak bernde ak kent tax ma am kon ak kent dal ngok sama serigne ci gattal dal wak kent dal ngok
1: ci ñewat
0: may wacce fofu sama kaddu sax xamna ne ndax
1: waaw li dess ci waxtu
0: khayru kala ma khala wadalla te nak xamna ne li ñu wax ci kent nonu moy woné rek nek tiant mom moy babu dayl ahzam buntu bi yalla bi gëna mak ci buntu yalla yi
1: deug la di nga ñëwaat sax señ jibril
0: wa wa salaam
1: dañu nek di wax né ñu ngi ci 102.9 muy radio asamadia émission ba nga jall fofu ci radio bi 102.9 pour ko xamné bëgg nga ko top fofa man nga ko fa déglu ndax jotaay bi kat jotaay bu am solo nak ndax señ Omar mi ñuy waxtane señ Omar Diop bu mbacké borom ba yalla bi señ jibril wax la ko légui dégg kon señ Omar dayo bi ko señ Touba défal ci sun borom né ko say bor ak say ak man sa borom fayal na la ko waye fayal gim ko fayal lolo mom señ Touba da ci wutu wat mouride yi aju ci mom té deugal ku ci né say borok say ak señ bi fayal na la ko lolo nak pass pass la buy ubbi buntu limu wax ci señ Omar ndax bi mu nekké ci waccayu delu ci boromam le yek dayo ciant ak wan gan ko wan xiwal ya fa ne gannaaw ba mu deme ci kimtanu boromam setti señ bak señ deru hasan ci barsak muhammadiya mu wan ko fa la fay xiwal wan ko fa la fay yiw ak barke ne ko omar togal fi aduna ay cionoy kesse la nga xamne wax nañ ne ci karama ak kimtan gu xew kero bi señ omar di xeccu ak señ deru hasan xuti xuti ku mbubam ba bam yexse darun ya du ko andale te lol daraja la ci señ touba may nako mag ñi andon ak mom waye bi mu ñewé rek yagaltu fi lol ndax waccayu ciantam gi mu yebulun señ mourou abib domam mom señ omar diop bu mbacke ne ko na wër rew mi fu ab talibem nek wala sopem wala am di jamam wala ko aju ci mom ne ñepp dajé ci fi ki param ñu ma sa sante yalla señ omar diop mo waxal bopam ne xéewal yema yalla defal tek ko ci loxol señ touba mu jox mako dana ci sante sama borom kéro bi señ mourou abib di wër rew mi ngi dajalé nit ñi andi len ci kanamam ngir lam ko digalun mu jëfé ko kérok la wo ko ñu wax señ ibrahima geey ne ko dama bëgg nga jëlël imam balanum til ma nga xamne mom la ma señ touba joxon señ omar señ touba joxon nako balan mo xamne balan mu yémi la mu wéx tal señ bé ko ko joxon ne ko na doon sa lambay kéro bi mu wajé ngir déllu ci borom señ ibrahima tali bi mbo wala won ne ko dama andil mako ndax balan mom kat mom la yobalé aljana jakarlo jak sama sang ba cheikh amadou bamba nga xamne señ mourou abib lu jitu muy ñew fekk na señ omar def li mu def nga xamne nit ñi sax la ci yémi bay jibril señ jibril meng moy nit ñi biñ né jalañ dañ na xana li la señ omar doon woté moy biñu ñëwé fekk mu déllu ci boromam dañ na xana li le señ omar doon woté
0: loolu la doon woté
1: nga xamne kon loolu la doon woté waye da ko jaarale ci ciant ndeké mom bis bi mi déllu ci boromam defu ko bisub sarax ci mom defu ko bisub ñuy tank ay nak diko sédélé ci mom defu ko bisub kenn ku ci nekk taxaw fenn diko jotlu ngir yalla jéggal ko yërem ko tax mom bokkon na ci ñu mba yalla mom señ omar mom ak ko aju ci mom ak ko bokku ci mom nango jëfë ndigal bayyi téré mba yalla nan la set na wicc ci bakkar mom señ omar motax mu ne nan ñew fekk ci bis bobu mu doon sama bisub sante sama digënté ak sa borom lolu nak moy buñ tebeuské ba am ñenti fan ca mbacké di quartier njoubel di ñaanalat señ malik may khalifa ba sun borom yagal ko fi lolu tiwiril ko ak mbollem jabot gi top ci ginaaw ndax kat wa señ Omar Diop bu mbacké kat jambar la digëm ak señ Touba dama wax kérok señ Abdoulaye Diop lol kérok yéem na len wayé xam nañu né señ Touba moy défé non dama ko wax né señ Omar mbollem daram yi massa sant ba ca ngay dara jum ci massa nek mom señ Omar Diop sa bu fa goné ci tout tank yi nek ci dara yi su ca tout tank waxé ba tuddu señ Touba dalay wolu nga ñew bo diké dalay laaj koku lutax nga tuddu aw turam manam wax dang ko wax lutax nga tuddu señ Touba tur wo ngir da waxo ne koku mag la mom ku koy tuddu na nga xam lo koy tuddé wék señ Touba mën ta wessu lool señ Omar tam yegg na ci sa bu ma sa dajalé aw nitam mom señ Omar Diop tok ak ñom yessal ñap tok da nan na ñepp jog yessal ñap dañuy waxtane señ Touba nga xam ne mom bëggum señ Touba yegg na ci da da wax ne na ñepp yessal ñap dañuy waxtane señ Touba mom señ Omar Diop bëgg señ Touba ba buñuy tuddu aw turum da na ñakoy tuddu na yessal ñap fofu la dayo bëgg yam mom señ Omar mu bokku ci nit yalla yi gëna mag don jambar waxal bopam ne yow yalla ma nga lay sante ciant gu reuy ci boole gi nga ma boole ak señ Touba ma nga lay sante gu reuy ci boole gi nga ma boole ak ñi am ciofel ci señ Touba lolu señ Omar wax nako fekk na señ Touba barab bu ne yobul ko adde mom señ Omar Diop señ Omar momu nak bu ñuy waxtane mbirum lañ ci bëgg jublu nit ñi ñu xamne señ Touba kon ku ñuy bëgg la señ Touba kon ku ñuy sopu la señ Touba ku ñuy top la señ Touba ku ñuy liggeeyal la te benn bu ci nekk ci yima la wax señ bi ko bind nak ndax mo waxal bopam mom señ Touba ne kep kuma bëgg sun borom setal na la wicc ci danas moy tak takki aduna señ Touba mo waxal bopam ne kep kuma bëgg sun borom bind na ci lawkul mahfuz na de nga texé nonu la waxe it kep kuma bañ seigne bi mo wax ne saqa'u man lam yahwini qad kutiba fi lawhika alladhi yufidul kutuba fuma bañ yalla bind na sa taxedi ci lawhul mahfuz seigne touba mom mo waxal bopam it ne kuma liggeyal touba li abdin muridin sadiqin lahumu bi khidmatin lati jital doro wax aw bi hubbin aw hadiyat mo waxal bopam it ne waqad hawa'ij alladhina damu fi khidmati wa hablhum maramu inna alladhina saru fi khidmati falahum diyar wasal janna seigne omar diop bok ci ñi dakku na liggeyal seigne touba ci jokko alalam ci jokko ñakam ci jebal ko ak njabotam doyna seuk rek seigne hassan mi nga xamne seigne daru hassan lako tuddé seigne touba ko yaa mu bok ci tawi cheikh yi seigne touba yaral ko bopam mu seigne hassan diop mi nga xamne doomi seigne omar la moy wajuru seigne nara hassan kon lool limi tektere moy seigne omar musta dañal dara lepp lu massa am joxnako seigne touba kon seigne jibril nu ngi lay sante bu baax fiñi del ci wat ci yow rek moy kaddu go xamne kaddu taguto dem dikat la ci wote bi nak ana amna nan ngay wote nak ci bisub seigne omar bi ndax yow kat lama waxon ci tambali balay waxat yow kat da ngay kok alali serigne saliw nga te lolu feñ ci dunduk serigne saliw mu sédé ay nit tok ci sa jëm bataay waxal bopam mom serigne saliw ne cheikh bi cheikh beccio mi fi nekkon na nga fa jibril mi te tek ko ci sa wette diko teral ndax da nga munta ñak ci sa liggey bi borom xam xam te mom borom xam xam la bu ne ci sa wette kon de ko teral ndax tera nga warna ci mom
3: nang koy sagal ndax borom xam xam
1: nang koy sagal ndax borom xam xam
3: munta ñak sa wette
1: te it borom xam xam munta ñak ci sa wette lolu seigne sali wako sédé won wax ko cheikh beccio ñu dila gis nak ci plateforme yi xamna jambar nga mako mourid muy rassembler nga kuy sétal nga ku bëgg nit ñi bëgg seigne touba nga kon bu yalla dogalé nga ñew tok ci jotaay bi joggé jannatul mahwa di barab bo xamne sa dëkk way la seigne sali wala bolé won cheikh bi mu bayil la fa ay barab nga nefa bayiko fu ñew fi di waxtane seigne omar mi nga xamne way juroom soxna ndak mbek day sa mam ndax doyna seuk ñu ne seigne jibril mbeng ne soxna ndak mbek day sa mam nga bokku ci keur seigne omar bokkin wu leer waye jaay lepp jënde ko don talib seigne touba bu wër jëfëndiko loolu jëme ci seigne omar ak njabotam kon bo fi toge seigne nga wote ci magal gi nak wo ci sey am di jam wo ci sey wulale wo ci sey soppe wo ci talib yépp ci ñu wuy ci wote seigne omar diop bobu nga xamne moy borom mba yalla gi di sante borom touba di sante sun borom ci xewali muy tebeski ba ca ñent fan ya ca mbacke ana noy ñewé ci wote bobu
3: xana di yeglé rek né mom wote bi mom seigne omar ko wote
1: waaw
3: comme mom mi ko wote mom mo sutu lamiñ
1: waaw
3: te ko sutu lamiñ wotel nama
1: waaw
3: waye dama bëgg rek
1: hmm
3: ñu xamné bisu ngeenel la bu reey reey reey
1: alhamdullilah
3: bo xamné képp ku fa téw ya nga téw ci bis bo xamanteni yalla mom mom suuf ci
1: deug la
3: bimu ko bindé mom ko mom aduna ñatt rek ko fi saf mom suñu borom lisanun zakir
1: waaw
3: wa qalbun shakir wa jasadu ala al bala'i sabir neena nga ti kep ma saf ci aduna
1: waaw
3: manana yaram bu koy muñal tegon na ayuba ray fukk domam ak ñent ben yon ngir sante gi muy sante begg ci yalla begg
1: la ilallah
3: xey xagn koy wërem ga xey xagn ko alalam ja te mu uppele won fa ba saxi diko wat
1: mu
3: sante yalla di jël saxi tegat ci yap yaram nan lek li yalla wërsegal sama yap yaram bi
1: sahibul qur'an
3: yalla di muñ
1: wala irada
3: muy muñ yalla di mbek te bom
1: ci muñ
3: doon jame seigne touba ay rab diko sol ci kamba kan baxal ci cin yalla lay bek megam ga
1: ndax muñ ga
3: waw lolu da bok ci li beugal yalla ci kaw suuf neen
1: tay asabru
3: waw
1: tay asabru
3: neen da bok ci li beugal suñu borom ci kaw suuf
1: jambuy muñ da bok
3: waw da fay lay beugal yalla suñu borom ci suuf ak lisanu zakir ak lammi wi sax ki

0: waaw bo fa téwé yalla mbaa yalla la defal la tawfiq jo xamné da nga xamné téw ci jotaay be gën ci téw bép jotaay bu dul jotaay
1: wallahi deug la
0: ñom dañ leen di wotel ni ki say rek waye sama sëri
2: waaw
0: ñom ku leen sutul lambiñ dañ leen wotel
2: jere jëf
0: waaw ñun noongi ni wax rek lan man waye nak mënu ñu leen taxalé kenn waye señ tu taxalé lek aduna
2: deug la
0: taxalé lek ño xamanteni ño leen gënal seeni bakkan
2: deug la
0: té ñong koy woté ci ties fiñ tollu ni bisu waccay bi ñoomen gep nga ci kër Cheikh Rafal
2: waaw
0: sama rak yu bax ya fa nek
2: ngir dundal ko
0: sama rak yu bax ya fa nek seen pastef ba xamne maam xolam be nga mi jur sama bay
2: waaw
0: da xamne buma señ touba joxe addi sase ab liggey damay dem wër talib yep nak moy dik ci xolé rek
2: waaw
0: muy def fi lepp
2: mu def lepp
0: buma tul da koy morti ba mat sama bay bo tedd ba
2: persan
0: nekkal leen fa def lam am lepp ci ñoom
2: cey
0: sama rak yu bax ya nga baske sama buntu keur ba fi may waxe yow
2: diko dundal
0: waaw sama rak yu bax yi nak buma koy wax
2: waaw
0: ña fa sante job ak
2: neysan
0: sunu bay yu bax ya topone seigne omar ñom ñepp la bol nuyo bi ak tante gi ak sargal gi
2: deug la
0: sa ak mu jot buñ fa deme ñum wa njoben buñu ñibb ci mbek lañ fay jëlé
2: deug la
0: gis seen jikko yu tedd yoy ak seenu talibé
2: neysan
0: kon ma ngi len di nuyu ñom de passage di len sante ak gërem
2: ci
0: pastef bobu nga xamne mom la fa mam ye yoron ba joggi fa te mu jiwun pousse bu mu reer
2: deug la
0: waaw ginaaw ñoñu it ma ngi wo wa mbacke bo ci yaatal xol yi
2: waaw
0: ak yaatal keur yi ak setal xol yi
2: waaw
0: ak setal keur yi
2: xamne
0: cyant dal kep ku fay def luy déranger mom
2: waaw
0: bëg tay bëglé
2: waaw bëg tay bëglé
0: waaw nga wote ray sey nak wara bëgal nit ñi di xulo
2: dedet bu mu am lolu bu mu am
0: yow da nga wote mbik momul xej ak sen
2: waaw waaw mbik tay bik
0: nga am fa koy wax lu koy déranger la nga don togg ak la nga don joxe lepp day melni ñak xam gi nga ñak xam li nga don def
2: waaw
0: xam na la mëna xagn yorop tiant
2: neysan neysan
0: te lolu yeenuma ko kenn
2: yene jëf
0: nañ yaatal xol yi xajo
2: xajo
0: benn bis dong la
2: neysan
0: lu ci way xat xat xat na nga muñ way señ bi
2: deug la
0: te xam na li kuli sabari shakur
2: waaw
0: kumuñu
2: du
0: sante
2: du sante
0: waaw likuli sabarin
2: waaw
0: chakour
2: chakour
0: muñu du sante
2: lay deug la neysan deug
0: la waaw nanu muñal gan ni gan mom bala la ray dem bala nga ko ray mu dem
2: wir na la de
0: kon nanu fexé ba bis bi dal niko seigne omar woté bëgg ko ni té mu réé nonu mu sakol nuko fagul nuko ci yalla ñun ñëpp ñu def ci luñ man ak luñ mënut
2: jere jëf
0: té luñu berné ñu xép ko té xamné bëgg la ak bëgglé
2: jere jëf
0: yowma surbi wal akli waaw bisub eet bisub fet bisub kant
2: ak nan ak kant nak
0: bisub fet la
2: waaw ndaysan
0: assalamu alaykum
2: jere jëf
0: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh seyna alin omar no ngi sante bu baax nak té di lay sante nak ki turu wa dëkk ba yépp
2: waaw ndaysan
0: ndax baye malik ak seigne abdoulaye mi nga don tuddek mbokam yu bax yi yor affaire culturelle bi ñom ñepp ñoo may wo di ma yegal kant guñ bëgg ma santal lako
2: alhamdullilah
0: ndax sax bëgg ku bax yowit
2: jëf
0: ndax sax bëgg lu bax ndax fa bëgg fu bax
2: deug la
0: te jema gor gor di mel na nga wara mel
2: deug la
0: motax nga mel non ndax nono war bepp mourid ci kep kenn ku seigne touba def ci mom
2: deug la
0: ñom cheikh yépp shirullahi la mu'ajjabun bi ijabil basariyah
2: deug la
0: ci rew yalla bu yalla def ci kiray doom adama la ñom ay kiray lan ci lan leen di topé
2: deug la
0: yalla kep la seigne touba wote ci mo nek ci ñom ñepp
2: wirna
0: kon kep ku yalla dimbali ba nga yaatu ba yemalé cheikh yépp am ci ñepp mbikté
2: waaw
0: fo tollu ko ci wax ñu defé ni ki sax nga gëna bëgg ci kasse dess koka ma nga ci yoon wax
2: deug la
0: ndax yalla kat yalla rek la te yalla du feñ ci kenn di fa feñé walaat wala gën walital
2: deug la
0: yalla fu mu nek matam ga fa né waaw te ke seigne touba yépp yalla fa né
2: deug la
0: seigne touba nga fi won boole len mboro mi te woti won ku jëm ci yalla anaka naka bëgg dem ci yalla
2: ma sha Allah
0: kon nak nañu xamne yalla fa ne yalla nak kep ku jëm ci mom war nga wacc
2: deug la
0: ñi ñewit and ak yar and ak ex hormati ak hulu himmati dara lu yalla bañ leen taxa jokk
2: deug la
0: ndax lool moy hulu himmati
2: deug la
0: yitte yi kawé la nga yitte wo lepp nga tek ko ci suuf gel yalla mi la taxaju dok tek ci kanam mu jaral la lepp geuneul la lepp bu boba kenn du xulo
2: isaane
0: bu boba kenn du xex ndax yalla jarna lu kopp te mom seigne touba de jaral rek lay set ci nit
2: deug la
0: waye nak limuy defal kenn amu njigeum famuy jaare jotu bamuy jaay jotu wun fa
2: deug la
0: da wax ne kuma defal lo man ma defal lo manut
2: isaane
0: kuma defal lo man mu defal la jombu
2: deug la
0: kon limu defal nun ñepp kenn ku ne bu sey mbokk yep degele won seen effort dina jappale lutax nga meuna fagul la seigne touba defal kon nak diko jema delo seigne touba moy kuma defal lo manul jim wax bañ ci gis sa bop te bañ gis ne yow kat ñi fi ñew dem nga leen fi indi seigne touba leen fa yobbu sante yalla leen fa indi yalla leen taxajuk gani yalla yoy nak ma ngi ñaan yobel xamna ne limay wax sax ñom ñomu gëna
2: xam isaane isaane
0: waye

0: بسم الله. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي لمن وقلبي يرشدا وصبت الإيمان والإقامة وخلق الحسنة والاستقامة وكجلتي مكتالبي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous gilen di ziaré bu baax baax baax di len dogal gant di ñaan sa borom mu defal ñu jëm di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala ci li ñu dëkkmal muy fête gu mag di fête ak tabaski ñu dugg ci bismillah rahman rahim genn ci ak alhamdulillah rabbil alamin wa di jitté ci niou bi ziaré bi khalifatu am di taifatu muridi cheikh mohammed ibn muntaha di ko ñaanal kiram ak gudd fan ba naru wuri wi mu yene ci liggé mamam ju tedd ji sa borom may ko carton bam defé ko niko mamam ju bëggé ak mbolim judit mu ko yene mu melni yene ngi fi ci sen radio samu de fm 102.9 ci ni ngeen ko baxo sa su nek and ak ñun ci waxtaan wo xamné day jëm ci jigéen ñi sa su nekk li ñuy wax mooy suñuy kaddu dañ koy xel di joyal léeg-léegi ci soxna yi ndax xam ni ñooy bànqaas yu rëy yi ñooy bànqaas yu dëgër yi nga xam ne su xasee jag rek day ne ci ginnaaw mépp te topp ci day jag noonu ko wolof di waxee tegale bu jubee rek ca ba jiitu la naam ko jiituwuñu am nañ ay kilifa waaye nun dafa am cër boo xam ne bokkuñu ko kenn te kenn fekkuñu ci muy doon ay ndey waaye itam doon ay soxna doon ay yarkat mu mel ni itam bii jàll doon doon waxtaane xew-xew bu mag bi ñu jub muy Eidul Adha di weeru tabaski waaye itam liñ ci bëgg waxale muy fukki fan yi nga xam ni moo jëkk ci moo jiitu tabaski gi di fukki fan yu barkeel di fukki fan yu baax a tudd yàlla di fukki fan yu mat a ñaan borom bi subhanahu wa taala. Jotaay bi nag keroog ñu doon waxtaan ci fête gii di tabaski jàngat yu bari yiñ ci war a jàngate ñu tànnan ci yett yoo xam ni benn bi jaam bu ragal boromam waaye lu ko saa borom digal mu def ko ba lu mu ko tere mu bàyyi ko àgg ci mu digal ko mu fat doomam mu nangu ndigal loolee te tegu ca baat liñ ci bëggoon a suliñu mooy nit ki yaqin bi mu am ci diggante ma yàlla ba lu borom bi dogal mu neex ko ak lu mënta toll day fekk loolee neex ko waaye beneen bi ci topp mooy soxna si fi mu àggoon ci wekk borom këram ak déggal ko ba bi mu ñëwee xibaar ko ni ko doom jii ñu yàlla may te amaana muy benn wala nga jëkk ko gis mu dib taaw saa borom daf maa digal ni ma naa ko rey jigéen joojee wedem ca wax joojee nangul ko ko waaye itam ànd ci xol ba dal akuk muñ ba saytaane mi nga xam ne bawut kenn ñëwoon bëgg a jax-jaxe am xelam mu jëlan ay xeer yu ndaw doon ko ko sànni ngir bëgg a mujj ci mboxam joojee waaye beneen bi ci topp wax mbaane wu toll ci digg ndawam reti góoram di circulé sa waajur bu góor tiim la ni la saa borom daf ma digal ma fat sa bakkan bii mu ni ko saa bàyyi defal li la sa borom digal te boo ñëwee danga ma fekk ca woy muñ ya mu yetti ndigal yoo xam ni ku ci nekk ba mu daanoo ci sa kaw danga ko nangu liñ ci jublu woon mooy ku ci nekk pàcc ba nga ci faree nga jàngat ca góor yàlla gi jullit bu góor bi ak bu jigéen bi sax ban dimension lay toll ci yàlla ba àgg foofu yàlla soxna seet gan nooy ak gan woyof ak gan nangu kilifteef foofu la war a toll ba lu la sa borom kër digal te mu mengug digali yàlla yi nga nangu ko te doo ca teg baat lépp lu mu la tere mu mengug terey saa borom yi nga def ko te doo ci teg baat ndawlet di dom digel gim deggal gim deggal ay wajurom ba lu toll ni fat bakkan mu nanguko te teggu ca bat lolé kon ay jangatu bari na tay nak mbokki ñu bëgg na waxtane wat lenn muy mashuuliya mashuuliyatul qaba tijah al awlad la responsabilité des parents envers leurs enfants moy ngar dajjo bi nga xamné borom bi subhanahu wa ta'ala ngar dajje nako ci ka wajuri kep ko xamné am nga dom yar bi responsabilité bi yir len ar len jangal len alquran ci buñ ko tollo way top senu ber bañu don ay ndaw yu julit ay ndaw yo xamni ci yarob l'islam lañu nek lool lañ bëgg waxtane tay to ñu gis njabot gi tasaro lool penc mi jaxaso bu xamé to doomu julit ak doomu lenen ab julit di def lu fi julit way tam saggan lool bu melni amuñu ay wajur leen fa bayyi waye li ñuy tambalé moy yow wajur wi ndax xewal di la sa borom jox xam nga ko xewal gi moy dom ji mo la jox ci al waladu ni'amun min an'amillahi 'azza wa jalla waye nak yun'amuhu man yasha dom xewal la ci xewal yalla suñu borom mi nga xamni daf ko yenkewal dom adama bi te mom moy xol ku ko neex mu jox lako ndax kon munu ni ges ci sa ginnaw xol ndey fatou mi nga dekkal wala abdurrahman mi nga dekkal mi ngi alal jurul jeex waye amul dom beug nako lol waye munu ko am ndax yalla mayi ko ko yow nga xol sa morom mum jigen mo xamni amana sax mo la da xajamu yalla waye yalla daf ko xagn dom jox lako kon ndax lila yalla jox xam nga ko lolou muy sual bo xamni ning ko djublu ci bepp wajur bo mane xamna ko ah nañu tek suñu ay geut ci ni nga yara sax njabot ndax dina menguk sa tontu lolé julit bi li la suñu borom jox muy mashuuliya hadith ñew deugal ko ci kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun 'an ra'yatihi cham bu ne sam nga te ëlëgumul xiyam sa borom dana la laaj li ma la joxon ana nak nga ko samé te bokku na ci njabot gi nga xamné ay momin lañu ay ño xamné dañ leena wara yar dañ leena wara wiññi yow wajur wi nga war leena tété bokku na ci li ci jëk moy ci julit bi naka la wara yara ak njabotam bi ci jëk fa la budde mu jangal len alquran munu ci ñak na amna ben xissa bo xamni dañu ñukoy netti ñi ne ci jamono yonnati bi alayhi salatu wassalam lan ñi ni ci jamono umar ibn hattab dafa am kuma sa ñew ci mom diko la xaan domam ju ko duma bimu ñew waxoko munu ko lol di yeme na waye demal nga wol ñu gone gi bimu deme ñew munu ko sa waju ne dang ko duma munu ko hakay munu ko luy sabab bi munu ko dama juddu jangaluma alquran waaw te ku ne xamne ni talabul ilm farida waaw sa ko xam xam mom farada li ci julit bu goor bi ak bu jigen bi waye benen bi ci top daf may samlo rek ay xar lama jox ko yat lima xam moy xar mu jenn ci ngordo gi moy range gi mo wegn li nga dug waye benen bi ci top moy tudew mo turuba muniko nakala la tudde muniko merengan waye benen bima ci gëna metti moy tanaluma yaay ju bax al umu madrasa iza a'dataha a'data sha'ban tayyibal arah ko ndeke li jëk ci doomi julit bi bu xamé na jang li di tere borom bi subhanahu wa ta'ala na jang alquran bu jangé alquran ba nopi yar ko yarub diine moy bu amé doom imma goor la wala jigen bu amé juroom yari at na nga len takale fi ñi tedd no goor ñi tedd ci goor ñi jigeen ñi tedd ci jigeen ñi way tam de len soñ ñuy julli buñ bañé nga di len ciap ciapal way tam bokku na ci yarub julit moy def ci ñom makarimal akhlaq moy juko yu tad juko yoy nga xamni mom la sa borom tagg wa yunus bi alayhi salatu wassalam niko giññani borom juko yu bax nga way bokku na ci yarub julit bi mu xamé ragné al halal wal haram li haramak li dagan nako julit bi xamé ba lum cey def xamé la ca bon xamé la ca bax waye tam na xam ay fara itam ndax warna bepp muskalaf lepp lu mi def mu xamé fara de ak sunna ya waye bokku na ci yar bi doomi julit ji wara yaru mu am ab yar al adab ay teggin am kexsa budé gor budé jigen waye tam ñu wek ko ñu yar ko ci wek mak waye tam di wax deug di dundalu lew te diko sakku mbokki li moy mandarga mi nga xamni doomi julit ni rek la wara mel fofu rek la wara nek waye buñu démé fu fi zamanina hada ci jamono ju ñu tollu mbokki ñu gis peccoxo gi ak tasaro gi nga xamni doomi julit yi tasaro nañ ko sanku nañ lool jangu ñu waye tam jému ñu sax xam yalla jému ñu duggal ci seen bop ben éducation de base bo xamni da nga leen gis xemem ci ak julit kon fan la fay bi nekké kan mo raté ndax wajuri ñoo raté ci yar bi nga xamni war nañ ko yar tarbiyatul atfal mu yar gune yi wala gune yi ñu genn ci kër yi am benen yar buñ duggal ci seen bop yi ñu becc ngal yar bi nga xam mom la seen wajuri yalé kon aynal mashakil lan moy muskilé bi man fi mu ko tek moy ci wajuri dañu téla daw seen ay responsabilité dañu téla wédé ko dañu téla bayyi dañu téla wax goné mënu luñ len dara wallahi alazim tél na lol ci goné tél na fu mi dégg ci ay nopam mënu lu mako dara yaangi koy may aw fit boko yégué boko yégul wajur wi bul téggi sa ay gëtt ci say doom bul téggi sa lamman ci sa ay doom bul téggi sa ab yar ci sa ak njabot ndax wolof néna joyi mak joyi goné do ko gën té fi jëmono tollu ko yoru sak njabot ci biñuy goné ah dañ la joylo ci biñ maggé té li tax man ma jël sama ay responsabilité jiñ ko wajuri rawati na jigen ñi waw nun yalla lim ñu sant moy déssone ci kër yi topato njabot gi ak borom kër gi tok diko xaar mu genn da wuti alal ju lew ñoo jox ñuko ñu samal ko ko waye tam topatul ko njabotam ba dara do ci manki ñun lool moy suñu cër waye buñu démé ba jamono nak sanku ñu indi yenen idée ni jigen kat barabam du kër ga rek du togg ak yek rek na genn kom ni goor ñi genné ñu dégg ndigal lool genn nañ ci kër yi ñu ci mbaddi ñu ngi ci wota yi ñu ngi ci avion yi ñu ngi ci bureau yi di xëccio place ak goor yalla yi jamono jojja sa njabot gi ñangay xaccu ci bëgg nday ju ñu waxal ñangay xaccu ci bëgg nday ju leen encadrer ñangay xaccu ci bëgg yaay ju leen wëññi waye jamono jojju talo leen ya ngi daw rek di dakk adina ya ngay daw di dakk adina adina dila taralal li ngay wut ngay dakk juroom mu jox la fukk bu suba nga bëgg ñaar fukk mu dila ko yombalal rek boy genn sa kër sa njabot duñu yewu boy wacc fekk na nelaw nañu ay ana al huquq bayna al walidaini ana haqq bi dox digënté ñaari wajur wadam digënté nday ak dom ana haqq bi ci doxone ana responsabilité bi nga xamni sa borom yenn la ko ndax yang koy matal sa njabot gogé tumuranké lol ci nday julen wéññi way tam nday julen jubanti ñu dem ba mujju genn ci penc mi am ci nday juñ fa dajel waye nday jojja moy nday ji nayam sagane won ci bir kër gi mu genn ci kër gi dem ci penc ma bu mujju don fa nday mom moy doy nday sa dom jojji genn ñak nday duggal sa dom ci barab yo xamni yaa ngi koy sétan rek ndax yegoko te bu soté dula gënal influencer sa dom ci alal ju yombu budé jigen nga ñu yombalal la matrère mo xam sofa boy tag la wala téléphone bu bès wala jumtukay yi nga xamni sa poste maté wuko sa wajur joxuloko ndax xam yaakar na ni sak bëggëtef tologu fa ñu duggal la ci man nga ko am ci lu yombu nga laaj ñu ñukoy joxé mu ne la dama lay bolé ak diw sangam momé la nga soxla man na la ko jox waye da cey laxas jaan jaan dem cey laxas jaan ni ñangor ju reey la bo talale sa lox rek mu mat la kon wajur bi na nga yek ni yaqut ak dom yi ci penc mi ah mashoule bobu ñun ñaar ñepp ko bok waye ñun jigen ñi ñoo fuit suñu ay responsabilité ñoo daw xaq bi nga xamni yalla suñu borom sant nañu ko yoni bi alayhi salatu wassalam ñew deggal ko ci bi ko soxna yi laaje ni ko nun de dañu gis goor yalla yi ñu ngi dem ci xare yi di faatu ci xare yi te ku na xamni ni ki faatu ci xare lan moy ak payoram moy duggu aljana direct waye nun jigen ni naka lañuy def ba mëna duggu aljana ëlëk ci ak yombal yoonte bi ne leen yeen dal seen kër yi moy seen xare yi moy tok ci kër yi di sey waye tok ci kër yi di yar njabot gi lolé nak jamono mo ñew dindi ko ci ñun ñuy daw rek jamono ji ngay daw di wut adina sa njabot gu goor gi yi say ñangay sakku du doon ay borom ñaari tour yu jigen ne ñangay bëgg di ciop seenu bind bëgg doon ay goor manam goor ñuy nuru nuru ay jigen ñuy nuru nuru ay goor ya xeyti nga dem ba tok nak li nga don dajale yep am nga ko xeyna am nga kom am nga teranga am nga adina lo bëgg faj faj ko nga wara tok dalu nak tok ci ay xal ana yan xal nga tok moy njabot goge nga joxul won ben éducation de base ñoo muju sanku ba ñi di yegg ak yow tribunal ko wacc ñi di la duggal ci ay girawal yo xamne yow ya sagane yar bu am solo muy mas'ule bobu nga xamne bo togon ci kër gi tey njabot gi lolé du ci am benen bi ci top li tax man ko nanguni kilifa yi ñoo dégga seen ay responsabilité bu jëkoon doom dalay indi li ñaar témèr nga ni ko foko jëlé mun la diiw mo ko jox néram xam nga diiw momé da nga koy délo lo xaaliss ba ndax diko wanniko amo droit jël alal jo taggout ba am sañ sañ ñew di mako jox waye nun légui dañuy indi jooni jox ko suñ ay wajur ñi duñu ñaanal te diñu gënlanté ak ñenn ci seeni doom wajur yu yaangi tass sa kër ci boko yegg ak boko yegul ndax xam nga sa doom ju jigen joju fan la jëlé ñaari jooni yoyé wala sa doom ju goor joju fan la jëlé jooni bo mu la jox kon wajur yi ñoo bayyi seen loxo wajur yi ñoo dégager seen ay responsabilité benn bi tok bokku na ci liñuy tafontu lay dund gi metti na fala buddu ñu genn way dedet nit munul am ci adna li genn yar ak njabotam ci diine yar len ci sharia yar len ci l'islam ji wir ndax hadith dafa wax ni iza mata ibn adam in khata amalu illa min salasa ina wajib nit ki bu faato jifam yep pay dag waye ñet rek ko ci déssé ñu niko ban ak ban la mun sadaqatun jariya ko xamni ab sadaqa kat la won aw alimun yuntafaqu bihi wala xam xam bo xamne xamun nan ko xamun nako dan ci jari ay nit xam xam bobé day dess wala awwalun salih yad'u Allah wala dom jo xamne bayyi won nako ci adina yaron ko yarub dine jangalon ko alquran xamé loko won lu bax waye tam dan ko dawlo lepp lu bon mu dess fi diko ñaanal kon mbokki yar dom daf lay jariñ ba yow wajuru bo faato dem fele ci sa bambel tedd waye bayyi won nga sax njabot yarub dine bu leer nom le nga xamni jëf ju bax ju jëf fi ci daru dunya yow wajuru dang ci jëtte pourcentage nak nga ko ci jotté sa su ginnaw timis jotté dañuy taxagn sa jëfi dom yoyé indil lako fa nga nek budé lu baxa muy xet gu neex lol nga diko titéro ci ñoñe nga nekkal fofu ñuy laaj gi xet fan la joggé ñu ni doomu diiw dé ak diiw mo jëf jëf ju bax joj imma dafa saraxé imma dafa dimbali nit imma dafa jël alalam duggal ko ci daré alqur'ani imma way jëf ju bax la yow wajur wi ko defon ci sa njabot gi da nga ci jot sa wal way a'yazu billah budé safan bet sa su ginnaw timbi joté dañ koy taxagn ba mu ag indil lako yow wajur wi mu nek xet gu bon lor gu xéñ gi nga nekkal di la molu ana lan mo waral gi xet ñu né doomi diiw dé mo nekk adina mo sacc wala mo tox wala mo agressé wala mo jam nit wala mo nangam jëfëm jojé dal lañu teunk ni indil ko ay wajurom kon dañu xamni mas'uliyé bi dañ ko partager waye nun dañ ko fétalé ci jigen ni ndax al ummu madrasa jigen moy école bi jëk té bus ko wajalé li ginné ci mom yépp day jak ndax al qur'an moko dëggel wal baladu tayyib yuhyi nabatu bi rabbi suuf su bax muy genné gantax ku bax naka lañ koy misalé moy sa so bëggé am meññet mu bax dang koy ji ci suuf su nat suuf su barkel haka sa bo bëggé am njabot gu bax dang koy def ci jigen jo xamni ab yar kat la su nang ko yaré waye su ser ba paré ndax arab da fay al khudasas derat da fay rogalat te sa su nek nday ji li ne ci mom moy dem ci ak njabotam ndax nonu ko wolof di wax rek dom ndayam da ca for bu koy nampal da koy xol kon nañu xamni rir gi ne ci suñu gone yi ba xameto domi julita kenen jaxaso gi ginnawal gin ginnawal lu bax waye ba bëgg beccigal yaru julit biñu wara na yaru ñun wajur yi ñoko jëkke ñoo wacc suñu loxo waye tam ñoo bayé ko kon nañu ci bayyi xel xamni mas'ulé bu dis la ta ku ci nekk da nga jakkalo bu rabbi subhanahu wa ta'ala mu laaj lako laaj bobé nak yalla na fekk nga am tontuli moy yalla kat njabot gi nga ma joxon ta xañan ko faatu xañan ko kumba jox mako man wasulna ci aqba njabot gaangi ni ñom ñepp ay njabotuk yalla lañ waye tak ak njabotu gi nabi ali sallatu wasallam lan tenku nañu ci diine bokku nañ ci njabot gi nga xamni moy gi yok xetu yonenti bi ci def ay ndigal waye tam bayyi ay téré nonu ko lay bo xekuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kon nañu xamni buñu téla daw suñu ay responsabilité nañu top goné yi nañu len jappelé nañu len delosi ndax bo gisé penc mi ni mo rek nga xamni wajuri ño bayyi sen loxo ba goné yi melni lu asaro wallahi alazim da ngay gis goné nga ni ki ana wajurom ndax ki bayina yaay ndax ki bayina bayyi man dina comprendre bayyi ndax xeyna jamono ni mu teudé dañuy daw di wuti waye nday yi nañu dessat ci kër yi jigéñ ni nañu delu ci kër yi yar njabot gi nun ño wara yar luñu liggéey luñu bëgg xaaliss dañu xamni xaaliss bi amna luko dakk fu mo yar suñu doomi ci diiné l'islam ba ëlëk ñu mën ñu dimbali te dimbali sa yaay du dimbali ko ci alal jokoy dox waye dimbali ko ci bañ ko tek ben fitna bañ ko tek ben jafé jafé ak ben choono bo xamni daf koy yeb ci gatché yaay yépp sa ngeen fimna ni sen doomi ñi ngi leni dégg ci lo xamni wallahi jenn nday yaakaruko won waye nak dana metti waye ñom ño waccan sen loxo ci jamono bañ ko war defé ak aduna bi nar kep ñu les jeux yaq lu bare bare nasaran ci dug suñu biir yaq suñu jigen ni ndax bo bëgge yaq adda rek yaq ay jigenam te suñu jigen ni lañu yaq society bi yaquna mbokki kon nañ ci bayyi xel doom alalu yalla la xewal la ci xewali sa borom yi mi xewala jaamum bu ko neex nañ ci gor gorlu doom du ay fo ni te ngi yor ay milliards te bokk lajeen mu jox lako nga jox ko doom comme nak yalla koy maye bu lako maye nga xamni ci gaay yalla yi nga bokk nañ ci bayyi xel bu baakha baakha baax ñu ngi ni sa fo sa su nek ci and gi ngi ni and ak ñun seen radio sama dfm 102.9 ci jota yi nga xamni ñu ngi koy xel di seddu ak yeen te lu ci ëpp ñu bëgg rek layante biir waye tam bëgg di fatlante bëgg di lajante suñu biir ndax laaj kat day taxa xam fas alu ahli zikri bu leen bëgge xam naaj leen yalla suñu borom jubal yalla def suñu njabot gi ñu do njabotu julit njabotu l'islam njabot gu tege ci ihdina siratal mustaqim njabot gu julite tay def yefu julit yalla yalla muccu suñu njabot ko ci rebukaay yi nga xamni ay outu shaytané lañ ay buntu yo xamni buntu yak kay lañ ay ñooñu iblis rek ka taxaw bëgg dévier suñu doom yi alquran ji nga xamni mo doono suñu rawu kay ñu bëgg ñu ko jaboliser bëgg ko wayefal ba légui sax da ngay dégg ñu na daara yi doore yi dafa bari xamna dañ ci ñew ci benen jotay ni lañ wax ni alquran ji ndax xamnañ bi ko yëneenti bi alayhi salatu wassalam bi jot nakala ko joté way tam buñu suñu borom dimbalé ñun xéetu muhammad wi ban mëna mokal alquran alquran di lu 10 lo xamne woko daanalen ci aw montagne mo xar mo ki nun yalla sutural ñu ban man ko duggal suñu biir deni diko tari diko jang diko bind kon nañu xamne du lu yomb nañu jangali nañu yobbu doomi ci daara yi ñu jang nañ leen yobbu ci daara yi tarbi ñu tarbi leen ba seen xoli toj ñu xamé lu baax xamé lu bon jamono ji yaquna wallahi alazim hadha zaman akhbaru zaman jamono ji mo gëna yess ci jamono ji kasatu ashiyan moy gu bari na waaw ci rew yi waaw de yi bari warata yi bari naxate yi bari waaw lu ci bare bari di misalu man gam akhiru zaman kon mbokki ti jotna way tam jeenat njabot gi naf len ci diine jexlo len ci yalla tak jotna sak khadhana al waqt kon nak mbokki nu ngi len di safo bu baakha baakha baakha baax ci safo gi ngeen safo di and ak ñun seen radio sama dfm ni len ko waxe mu nekk ci fiju Touba 28 ci wetu keur seigne Mourtala mum seigne Fallou way tam di radio bo xamni da lekkale mbollem jeriñ ci xam xam bu am jeriñ way tam teggi ñu ñu gërem jublu wayam di fexé ba nit ki gindeeku am ak xamé ko grañé way tam rawatina jangalem seigne Touba Cheikh Mamadou Bamba mi ñi diko bayyi xel bu baaxa baaxa baax ndax jeriñul kep la ngeen and nak seen mbokk seen soppi soxna aram ci kaddu gi di ñaan suñu borom niñ ko waxon ci ndoxtali bu ci teddi ñu jop muy besuk tabaski way fukki fan yi ñu duggu di ñaan suñu borom lepp luñ ko ci ñaan jaam ko ci yalla mu nangul ñu ko di fukki fan ñu barkel nak fukki fan ñu gënal yalla fukki fan ñu mata ñaan nañ ci bari luñu wax luñu tuddu yalla nañ ci bari luñu def atakbir allahu akbar bo xam dañ koy tibbe suñu xol di ci tuubal yalla way tam di ko ci julli di ko magal suñu borom ku magal la nañu koy magal ndax magam gi kat mo waral lepp mo sañ lepp moy borom kun fayakun waye tam moy bolam faal li ma yurit ko ke nak li war ci sa digeenté mom moy diko mag rek diko jaamu te bañ ko bokkelé ndax borom bi kat dañé jéggelé bakkar yépp pom dess bakkaru bokkelé non la koy waxé ci hadithul hudsi ya ibn adama wa ma woy ma wujla bo ma ñaané ma may la ndaram da nga bari ay bakkar bu melni buñ ko tégalé won mu tollok asaman wala ndaram da nga bari ay bakkar bo buñ ko soti won ci soci mu tollok pepp soufi sa so mo wowe pour djéggul dina la djéggal len rek la dul djéggelé muy shirku billah ashirku billah ma allahu fulan yalla ak diw yalla ak nangam yalla das ko ber yalla ko beru la ku wét la fa mu nek ses ba mu tok mom rek ka fa xaj kenen xaju fa mom rek moy borom kun fa yakun kun boki ni ngi leni soñu di soñ suñu bop ñu bayyi wat xel njabot gi nañu len yiraat nañu len arat ñu leen moytu lo wat lepp lo xamni majal ci sa xawala te serigne touba tere won ko ci tazawud shagar kon nañ ñi ngi leni jox dig dajé ci benen jëmmi jamono inshallah wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa salamun ala man tabi'al huda
1: yene sentu ju wer

sabay nila sa buong dumadigal maray. Ya abati fa'al ma tumar. Satajiduni insha Allah.